0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanku da wannan safiya da fatan kun waye gari lafiya sannan ku da kasancewa da zangon farko ne da shirye-shiryen sashin Hausa da DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim zan kasance da ku a zangon farko ne da shirye-shiryen. Kuma a ciki za ku ji cewa yayin da ya rage kwanaki 100 a yi zaben Najeriya fagen siyasar kasar na ƙara shiga yanayi na rashin tabbas. Sakamakon gaza ganin gangamin yakin neman zabe da aksa ba inda yan takara kuma ke cikin rashin tabbas. A gefe guda kuma Idubi sun mamaye sha'anin neman madafin iko tsakanin masu cewa dole Tinubu ya tafi da ma masu cewa Tinubun zama daram. To za ku ji kuma shekaru uku bayan juyin mulkin da sojojin suka yi a jamhuriyar Nijar da ya ɓare da gwamnatin demokuraɗiyya. Ma'aikata na son barka bayan karɓar albashi a kan lokaci duk da ƙalubalen matsin tattalin arziki da yaƙi da 'yan ta'adda. A kamar kuwa ƙalubalen samun gidan zama ke addabar iyalai da aka raba su da matsagunansu. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka yi muku tanadi, amma zan fara da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: 'Yan tawayen Houthi na Yemen sun kai hari filin jirgin saman birnin Riyadh na Saudi Arabia da kamfanin man Aramco. Tarin 'yan sanda na shirin dakile zanga-zangar 'yan adawa da Prime Minister Modi a wannan Talata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta haifar da hare-haren jirage marasa matuƙa da aka kai wa fararen hula a Sudan. 'Yan tawayen Houthi na Yemen sun yi ikirarin kai hari filin jirgin saman King Khalid na birnin Riyadh a Saudi Arabia. Tare da kamfanin man fetur na Aramco wanda ya haddasa fashewar nakiyoyi a ranar Litinin, kamar yadda kakakin ƙungiyar Yahya Sari ya tabbatar. To sai dai tun ƙasashen Pakistan da Turkiya suka amince da aike gudunmuwar dakarun soji zuwa Saudi Arabia bayan wani taron gaggawa da suka gudanar a birnin Riyadh ranar Litinin domin agaza mata wajen kare kanta daga maggan hararen Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran. Tunan Majalisar Ɗinkin Duniya ta bakin Sakatare Janar Antonio Guterres ta yitar da farmakin na Houthi. Tare da fargabar yiwuwar fantsamar rikicin a yankin gabas ta tsakiya matuƙar ba a daƙile shi ba cikin hanzari. A watan Satumban da ya gabata ne 'yan tawayen Houthi suka kwace iko da wani ɓangare na zirin tekun Bahar Maliya da mashigin ruwan Bab al-Mandab, lamarin da ya tilasta wa Saudi Arabia dakatar da jigilar man fetur ɗinta a lokacin. Rasha ta ce Ukraine ta kai wa birnin Moscow jerin gwanon hare-haren jirage marasa matuƙa 650 cikin daren Litinin zuwa wayewar garin Talata wanda ya sanadiyar mutuwar mutum ɗaya. In ji gwamnan lardin Moscow Oblast Andrei Vorobyov. Kafar yaɗa labaran Rasha TASS ta ce wannan ne hari na biyu mafi muni da Ukraine ta kai wa Moscow a cikin shekaru biyu da suka gabata. Ƙasashen biyu na ƙara zafaf kai wa juna farmaki da makamai masu cin dogon zango a 'yan watannin nan waɗanda ke faɗawa kan fararen hula da kamfanoni da masana'antu musamman ma makamashi da sufuri da tashoshin jiragen ruwa. Rasha ta sha alwashin zafafa hare-harenta kan manyan biranen Ukraine cikin sahar da birnin Kyiv a daidai wannan lokaci da sanyin hunturu ke fara kankama. Malaysia ta mayar da 'yan gudun hijiran Myanmar 10,000 gida daga cikin 193 da alƙalaman Majalisar Ɗinkin Duniya suka nuna cewa suna samun mafaka a ƙasar tun bayan ɓarkewar yaƙin basasa a shekarar 2021 sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi. Firaministan ƙasar Anwar Ibrahim ne ya shaida Majalisar Dokoki a wannan adadi da aka mayar yayin zamanta na wannan Talata daga watan jerin wannan shekara ta 2026 zuwa yanzu sakamakon yadda ɗaukar nauyin ɗawainiyar suke ƙara wa ƙasar matsin tattalin arziki. Anwar Ibrahim ya ƙara da cewa ko a makon jiya an mayar da mutane 1,400 gida bayan aikewa da su ta jiragen ruwa bisa yarjejeniyar da suka cimma da shugaban Myanmar Min Aung Hlaing wanda zai kai ziyara Malaysia kwanan nan domin ci gaba da tattaunawa a kai. Bisa dokokin Malaysia, baiwa 'yan gudun hijira mafaka ya saba da kundin tsarin mulkin ƙasar. Kasancewar bata amince da yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya akan wannan tsari ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yitar da hare-haren jirage marasa matuƙa da aka kai wa fararen hula a Sudan, tare da zargin dakarun haya na ƙetare da haddasa faɗaɗar yaƙin basasar ƙasar. Haka zalika hukumar ta yanke shawarar tsawaita wa'adin aikin kwamitin binciken ta har zuwa nan da shekara guda domin bankaɗo masu hannu a cikin kisan jama'a ba gaira ba dalili da musgunawar da suke ci gaba da fuskanta har yanzu. Daga cikin ƙasashe 47 mambobin kwamitin binciken, 28 ne suka amince da ƙarin wa'adin, 10 suka turje yayin da 9 suka ƙaurace zaman. bayan ayyana dakarun RSF da aikata kisan kiyashi lokacin da suka karbe birnin alfashir daga hannun sojojin gwamnati a watan Fabrairun da ya gabata. Yakin basasar Sudan tsakanin sojojin gwamnati da na RSF ya halaka mutane 200,000 tare da raba wasu miliyan 13 da gidajensu waɗanda ke cikin halin kangin yunwa, lamarin da ya haddasa jin halin jin kai mafi muni a duniya. Rundunar 'yan sandan India ta jibge ɗaruruwan jami'anta a Delhi babban birnin ƙasar tare da kafa tarin shingaye gabanin zanga-zanga da 'yan adawa suka shirya gudanarwa a wannan talata domin neman shugaban hukumar zaben ƙasar Ganesh Kumar Yemurabus sakamakon aikin sake bitar sunayen masu rijistar zaɓe da yi wanda ya tsosa ransu matuƙa. Gidan talabijin na ƙasar ya nuna yadda ɗaruruwan 'yan sandan ɗauke da kulaki a hannayensu suke jerin gwano a bakin harabar hukumar wanda ke daura da majalisar dokokin ƙasar a ƙoƙarinsu na shirin wato ko ta kwana domin daƙile boran da 'yan adawar ke shirin gudanarwa. Jam'in adawa da haɗin gwiwar jam'iyyar matasa ta Kenkesai na zargin Ganesh Kumar da haddasa rabuwar kawuna a hukumarsa. Kamar yadda wata fitacciyar jaridar ƙasar Indian Express ta wallafa a watan Satumban da ya gabata. Haka zalika sun ce bitar sake nazartar sunayen masu rijistar zaɓe tsari ne da ya karkata wajen daɗaɗawa Prime Minister Narendra Modi da jam'iyyarsa ta Bharatiya Janata Party BJP wanda a ranar Litinin kotun koli ta amince da sauraron korafin 'yan adawar don gano gaskiyar lamarin. To ƙarshen labaran duniya kenan.
0: DW harkokin yau.
1: A jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo muhawara ce ta kaure kan yawaitar haɗura bayan zaman makokin mutuwar mutane kusan 20 da hatsarin jirgin soji ya kashe. Za ku je da ɓarkewar sabon rikici a Habasha ke ƙara ta yadda hankalin ƙasashe makwabta yayin da zarge-zarge ke ƙara ƙamari tsakanin Habasha da Sudan da Eritrea. To amma bari mu fara da siyasar Najeriya. Yayin da ya rage kwanaki 100 a gudanar da babban zaben Najeriya, fagen siyasar ƙasar na ƙara shiga yanayi na rashin tabbas sakamakon gazaganin gangamin yakin neman zaben tallata manufofi daga masu neman mudafin iko kamar yadda aka saba gani. A gefe guda kuma da dama daga cikin 'yan takara ba su da tabbacin makomansu ganin yadda sauyin sheƙa ke ƙara ƙamari. Wakilinmu na Abuja Ubala Musa ya aiko mana da ƙarin bayani.
2: Kama daga APC da har zuwa yanzu ke zage cikin sunan gane wasu rakuna da malaman addini. Izuwa masu adawar sau koma zuwa ziyara ta gidajen mai da matsugunai na masu gudun hijira da yi. Daga dukkanin alamu tare Najeriya tana kallon sauyi cikin salon yaƙin neman zaɓe a ƙasar. A baya dai cikin gidan tarihi kwanaki 100 an nisa a cikin hayaniyar yaƙin zaɓen. To sai dai kuma a yanzu kuma faɗa buba galadima da ke zaman jigo na adawa a ƙasar. Ruɗani na da ruwan tsaki da halayyar masu mulkin tarayyar Najeriya.
3: Abu dai na farko wanda duka kowa jikinsa ya mutu gwamnoni da sauran 'yan majalisa shi ne. Su sun ɗauka gwamnonin APC rubuta musu ƙuri'a kawai za a yi, saboda haka ba za su ɓadda kuɗinsu ba. Na biyu, ita APC kanta ta ɗauka cewa za ta iya sayan kowa musamman malaman addini da na Krista da na Musulmi.
2: Ƙoƙarin sayan al'umma ko kuma sanyin gwiwa da yi. Biyu cikin uku na masu takarar da ke sahun gaba sun cimma shekaru. Amma kuma da majiyoyi a cikin jam'iyyar ADC da na APC ke faɗin ya kai gajen ƙafar da ake gani cikin yaƙin zaɓen. Bala Ibrahim da ya na zaman daraktan labaran jam'iyyar APC mai mulki kuma ya ce jan kafar da ake ganin cikin gidan na tsintsiya na da ruwa da tsaki da kokarin rage kisan kuɗi.
4: Harkar yakin neman zaɓe aba ce mai zuke ƙarfi mai buƙatar kuɗaɗe masu yawa. Idan ka fara da wuri sai a ƙure maka gudu kafin rana ta fito ta yadda nan da nan sai ka ga ƙarfinka na jika da kuma na aljihu duk sun ragu. Shi yasa kake ganin ana jan kafa wajen fitowa amma za a fito nan ba daɗewa ba.
2: Ƙala gudu da sanyi na safiya ko kuma ƙala shiga duhu cikin ruɗani a yanda jam'iyyun ke kafa hujja a jan kafa cikin yaƙin zaɓen. Ana kuma kallon tsoro a cikin salon al'adar da kan haɗa 'yan zaɓen da masu neman ƙuri'u a kai tsaye. Tsalin kuma da ke zaman damar huce haushi a ɓangare na masu zuciyar mai tsuman. Faruk Bibi Faruk da ya ƙwararre cikin batun na siyasa.
5: Mutane suna cikin wani ƙunci ba su da haƙurin in ana irin wa'annan taron su bari a yi a gama ko da za a ba su wani abu kamar yadda aka saba tun da dama ita taro a Najeriya na siyasa an mai da shi cewa duk wanda aka kira shi ya zo za a ba shi ladan zuwa. To ladan zuwan ba taka kara yake yana karyawa ba, saboda haka za ka ga an zo ana samun matsala mutum ya kira sunan jam'iyya an kira masa sunan wani dan takaran da yake wata jam'iyyar
2: majoyi cikin gidan APC din alga misali sun ce masu tsiya sun zabi rage yawa na zagen neman zaben da ya zo a sassa guda shida a zabe na shugaban kasar da nufin kauce tsotsi da kila kirga asara Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya
1: To a Najeriya da yakin neman zaben shugaban kasa na daukar sabon saro inda ayyukan yan takara ke zama babban ma'aunin jan hankalin masu zabe hakan ya haifar da kungiyoyi masu aƙidu biyu masu cewa dole sai Tinubu ya tafi da kuma masu cewa Tinubu zama daram kowane tasiri da salon ka iya haifarwa demokuraɗiyyar ƙasar ga wakilinmu na Abuja Uwais Abubakar Idris da ƙarin bayani
6: ko da yake Najeriya tana fuskantar babban zaɓe ne na gama gari da ake shirin gudanarwa a shekara mai zuwa amma hankali ya fi karkata ne akan zaben shugaban ƙasar inda shine batun da yafi mamaye fagen siyasar Najeriya da ma yakin neman zaben da ake yi a kasar a yanzu domin guguwar siyasar da ke kadawa a kasar a kan batutuwan irin ayyukan da 'yan takara suka gudanarwa jama'a ko waɗanda ake hangen suna da tasirin yi Professor Sadiq Abba masanin kimiyyar siyasa ne da ke jami'ar Abuja
7: da ba a sa gwamnati akan scale me ta samu kudin shiga me suka da kudin shigan in ka kasa Najeriya 10 6 cikin 10 duka yanzu zamantakewa zaman lafiya harkar moriyar rayuwa shine shi yake gaban su a siyasance an samu zuwa gaba
6: sauyin da ya sanya billar kungiyoyin siyasa da ke kamfe akan dan takarar shugaban Najeriya bangaren yan adawa sun fito da salon dole Tinubu ya tafi barista Abba Hikima shine ke jagorantar tafiyar tasu
8: ai mun shafa da mu bayan siyasa bane ba amma dole sai kai siyasa a Najeriya domin shugabanci musamman na siyasa ko kana yi ko baka yi ya shiga cikin al'amuranka na yau da kullun wannan kasa ta mu ta lalace kowa ya sani yanda muka riki lauta akan wannan daga farkon wannan watan zuwa yanzu su madan suka ba abinda za yi musu kenan ba magana ce ta mutu cewa sai wani ko sai wani ba amma mun riga mun zabi Azzatiku Abubakar yanzu kuma mu sai wanda muke fatan Allah ta'ala wato zai canja mana wannan abin da shi
6: to sai dai kwanaki kalilan da fituwar wannan tafiya sai gashi an mata kishiya da wata kungiya ta fito tana salon na cewa Tinubu zama daram Injiniya Sa'idu Ibrahim Uba shine jigo a wannan tafiya
9: tsarin siyasa tsari biyu ne a ko ina a duniya akwai gwamnati mai ci akwai kuma masu fatan su zo gwamnati ke mu da muka fahimci abin da gwamnati take shi yasa mu ba muka fito da tsarin ilmantar da al'umma cewa Tinubu zama daram shine fa alkhairi a gare mu
6: tunai kungiyar kare haƙƙin jama'a ta Amnesty International ta shiga cikin batun domin neman a kamanta adalci ga masu yaƙin neman zaben Malam Isa Sunusi shine shugaban kungiyar a Najeriya
10: zaka iya yin riga kace a rubuta a jikin riga karamar riga t-shirt a ce dole Tinubu ya ci gaba da mulki ba wanda zai kama ka amma idan kace mu mun gaji da mulkin Tinubu sai ya tafi wanda yake ba laifi bane sai kaga an kama mutane har ana daure su yanzu haka akwai matasa 5 a fursuna idan har aka ci gaba da tauye mutane ana hana su to kaga zamu koma tsarin jam'iyya daya tsarin jam'iyya daya kuma tsarin mulkin kama kariya ne kuma ba demokradiya bane
6: wai Abubakar Idris DW Hausa daga Abuja Najeriya
1: to daga Najeriya sai makwabciya ta jamhuriyar Niger wadda ke cika shekaru 3 bayan juyin mulkin da sojoji suka yi inda suka hambarar da zababbiyar gwamnatin demokuraɗiyya to amma tunin sabbin masu riƙe da madafin ikon ke ci gaba da biyan albashin ma'aikata akan lokaci saɓanin matsalolin da aka fuskanta a baya hakan na faruwa ne duk da ƙalubalen matsin tattalin arziki da kuma yaƙi da ƙasar ke yi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda wakilinmu Isu Mamman ya aiko mana da rahoto akai
11: a tarihin ƙasar dai an samu juyin mulki so ɗaya har so biyar tun lokacin da ƙasar ta samu 'yancin gashin kanta daga cikin mulkin sojin an samu guda uku da suka yi ragon kaya gurin biyan muradun ma'aikata akai-akai musamman albashi inda suke fuskantar bore da zanga-zanga lokaci zuwa lokaci to sai dai kuma saɓanin mulkin janar Bare mai nasara da na kwamandan Dauda Malam Wanke da ma na janar Salu Jibo sojojin da ke mulki a yanzu sun cika alƙawarin da suka yi na kyautata rayuwar ma'aikatan ƙasar kamar yadda kamanda Allahsan Abubakar na ƙungiyar malaman koyarwa masu aikin kwantaragi ke tabbatarwa ta shi DW
12: in kana tunai akwai shekarar da wani gwamnati dan neman ma'aikata a zarta wata na gwamnati mai kwana 30 da albashi a kai kwana 45 an yi wani lokacin shi ma wani da ya nema a yi mai alhurma shi shagoranci hutun gadi an yi tayyata Allah so a zo a dinga biyan ma'aikata inda ya kamata 20 ga watan aka fara biyan albashi. Lokacin da muka zo 3 ga watan Oktoba babu inda ba a yi ba albashi a kasar mu ta Niger, kuma kowa san biyan wannan wata na Oktoba cikin tsari na harkar kuɗi babu abin da ya kai shi, ya saboda katin na makaranta suke tashi kashin kuɗi suke samuwa, saboda akwai inda damuna za ta zuwa ba cikin daidai ba, karancin abinci yake kama abubuwa ne da dama suke zuwa su tawaye lokaci guda.
11: Da dama ne daga cikin masu hasashe suka nuna kasar ba za ta jurewa makonni biyu kamun ta fuskanci kalubalen biyan albashi ba. Sai dai kuma matakin da sojojin suka ɗauka na biyan albashi akai akai kowane wata ya baiwa maraɗa kunya. In ji kabar da Muhammad Said Siddiku, magatakarda haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta USAN Reshen Tawa.
13: Habisa yau ba mu taɓa samun cikas ɗin a ce gashi wata ya mutu ba a samu albashi ba. Hakikan mun yi lokaci wanda in soje suka yi kudeta sai ya zamanto ba su iya ma biyan albashi, to ga wanga karo ba shi bane. Bai hana in mun ga inda adda dan tikas sun buka ga kama inda bai kasa mu dan yi kira domin duk yanda kake tahiya an ka ga kuskure wace hayya za a bi a gyara kuskuren nan.
11: To hatta tsafaffin ma'aikatan gwamnatin sun shedar da an samu sauyi a wannan karon sabanin can baya. In ji kafaran Hassan Isaka, wani tsohon soja mai ritaya.
14: Mu yanzu yanayin mu lahiya launa yanzu, lokacin nan ko bashi ka tai kan nema na wata uku ku sace a'a wata uku ba ku samu bashi wata uku ku biya mutane. Shekaran jika gani 11th cut an gabe har gwamnati ma ya bi mu bashi sabanin shekaran baya.
11: To yayin da wasu ke danganta nasarar biyan albashin da alƙawuran da sojojin suka dauka, wasun kwana alakanta matakin da ci gaban da tattalin arzikin kasar ke samu a yan shekaran baya bayan nan. A cewar Abbas Bawa, masani tattalin arziki,
15: akwai abin da ake cima mobilization and kuma gashi har yau wajiya da wannan yaki na yan ta'addar muke ake na ana yi ko da yaushe, duk abin da aka matso na kuɗi na nan cikin gida kan sha'anin wajen haraji, kan sha'anin wajen kwastam, wajen duwan, kan sha'anin wajen abubuwa da suna da yawa da lalle ne wanda ke sa a samu a yi albashi kai a kai.
11: Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa jamhuriyar Nijar.
1: To kada ku shafa, kuna tare da zangon farko na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bon a tarayyar Jamus da za ku iya bibiyar mu kai tsaye za ka shafa mu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram, har ma da tashoshin FM abokan hulɗarmu a Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Domin samun ƙarin labarai za ku iya shiga WhatsApp sai ku lalubi DW Hausa. To yayin da duniya ke ƙara mayar da hankali kan samar da ingantaccen muhalli da matsugunai ga kowa, har yanzu samun gidan zama a yankin arewa mai nisa na Kamaru na zama wani babban ƙalubale ga dubban iyalai waɗanda aka raba da matsugunansu. Yakuba Umaru mai gizawa ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
16: Waɗannan iyalai waɗanda suka shiga halin ƙaƙanuka yi sakamakon rikice-rikicen tsaro da ambaliyar ruwa ko kuma gobara na ƙoƙarin sake gina rayuwarsu duk da ƙarancin abin hannu. Samun mafaka ko rufin asiri shi ne mataki na farko a gare su. A ƙauyen Karmai da ke gundumar Mayo Dane a yankin arewa mai nisa na Kamaru, Musa ya koyi yadda zai sake gina rayuwarsa da ƙananan abubuwa da yake da su, tare da samun sababbin makwabta. Yanzu shi da matarsa da 'ya'yansa bakwai suna zaune a cikin wani ɗakin bukka da aka gina da laka kuma aka rufe da ciyawu. Suna ƙoƙarin komawa rayuwarsu ta yau da kullum kamar yadda aka saba, bayan sun bar yankin Mayo Maskota kusa da iyakar ƙasar ta Kamaru da Najeriya, inda aka haifi Musan kuma ya taso.
17: Dika wakati Boko Haram fudi
16: ya ce, ina zaune ne a nan tun farkon yakin Boko Haram, da ban na riga na zauna a wurare biyu kafin in iso nan. Yanzu ina rayuwa a nan ne tare da matata da yarana, ba ni da komai. Kamar yadda kuke gani, na gina waɗannan ƙananan ɗakunan buka biyu ne kawai domin mu zauna. Gidana na da yana da girma sosai, ni da iyalina muna rayuwa cikin kwanciyar hankali. Yanzu da ba ni da kuɗi ba zan iya gina sabon gida ba, amma ba komai, insha Allah al'amura za su gyaru. Ga Musa, samun wurin zama kawai na zama wani muhimmin mataki na samun kwanciyar hankali, amma hakan bai isa ba. Ya kamata mutum ya iya yin bacci ba tare da fargabar zuwa ruwan sama ba, ya kare 'ya'yansa da kuma samun sirri na rayuwarsa. Ya ce, eh, muna so mu samu babban gida da katifu na kirki da zannuwan gado. Ko da ba mu da waɗannan abubuwan a nan yanzu ba matsala ba ce. Abin da muke so kawai shi ne tsaro, ba ma son sake barin nan. Labarin Musa ya yi kama da na iyalai da dama da aka raba da mahallansu a yankin arewa mai nisa na Kamaru, suna gudun tashe-tashen hankula, ambaliyar ruwa ko kuma gobara. Galibinsu suna isa sabbin wurare ne da wasu 'yan kayayyaki kaɗan, sannan sai su sake gina rayuwarsu a wuraren da sau da yawa ba su taɓa tsammanin za su zauna ba. Kuma ko bayan sun samu mafakar, barazanar matsaloli na ci gaba da kasancewa. Ko baya ga wannan mawuyacin hali, akwai wasu ƙarin barazanoni ma. A garin Kulofata, gobara ta laƙuma gidaje da dama a cikin watannin baya-bayan nan. A cewar magajin garin Bubakar Satomi, akalla mutum 3000 sun rasa matsugunninsu tun daga farkon wannan shekara.
18: Ya lokaciyar daba da kace tribune.
16: Ce abin ba dadi. Akwai unguwar Dabal da Tribune da kuma Madagascar. Waɗannan su ne unguwanni uku da gobara ta shafa. Ƙungiyoyin agaji sun taimaka sosai ta hanyar ba da barguna da tuntuna da sauran kayayyakin tallafi. A yankin arewa mai nisa na Kamaru, labarin Musa na tunatar da cewa a tsakiyar rikice-rikice da bala'o'i, gida ya huce matsayin mafaka kawai. Wuri ne da mutane ke samun kariya, suke dawo da martabar su da sirrinsu, suke sake gina dangantakar su da sauran jama'a, kuma a hankali suke fara jin cewa sun sake samun gida.
1: To a gaida Yakuba Umar mai gizawa. A jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, zaman makoki na kwanaki goma wato na kwanaki uku aka kammala na jimamin mutane 17 da suka mutu a hatsarin jirgin soji a yankin Kengi. Lamarin da ya sake tayar da muhawara kan yawaitar samun haɗarin sufuri a ƙasar. Ga Muhammad Tijjani Hassan da cigaban labarin.
19: Biyu daga cikin mutanen da suka mutu sakamakon hatsarin jirgin saman da ya afko a makon da ya gabata sun hada da Lieutenant General Joseph Mutumbo, shugaban kotun soji ta DR Congo, da kuma Lieutenant General Lucien René Liquilia, babban mai shigar da ƙara na kotun. Duk da dai fadar mulki ta Kinshasa ta ce ana ci gaba da bincike domin tantance musabbabin lamarin, amma wannan mummunan hatsari na Kange ya sake janyo zazzafar muhawara kan yawaitar hadira a Congo, da kuma zargin fadar mulki ta Kinshasa da yi wa fannin sufurin sama da na ƙasa da kuma na ruwa riƙon sakai narkashi. Daraktan hukumar kula da hadiran jiragen sama ta Congo dai Sami Timbalanga ya shaidar da cewa tun bayan afkuwar lamarin an aiki da tawagar masu bincike ta musamman zuwa Kangi, kuma yanzu haka tana aiki kai da fata domin tattara gamsassun bayanai. To sai dai ga kungiyar League Congolaise de Lutte Contre la Corruption mai yaƙi da cin hanci, wannan jinkiri na gaza bayyana sakamakon binciken cikin sauri na da nasaba da yadda cin hanci da rashawa ya raunana ɓangaren kula da zirga-zirgar jiragen sama na ƙasar. Ernest Impararo shine shugaban wannan kungiya.
20: C'est un grand nombre de personnes qui meurent à cause du manque de vigilance des autorités.
19: Yace mutane da dama na mutuwa sakamakon sakaci da rashin tilasta mutunta ka'idojin zirga-zirgar jiragen sama. Akwai jiragen sama da dama a Congo da ke shawagi ba tare da sun cika sharuɗɗan da ake bukata ba. Amma hukumomin da ya kamata su tabbatar da bin dokoki sun zuba ido sun kyale saboda cin hanci yayi musu katutu. Ya kamata a ringa hukunta duk waɗanda suke kin tabbatar da bin
20: ce qui ne font pas respecter la loi on doit les sanctionner.
19: Baya ma dai ga sufurin jiragen sama, a bangaren sufurin ruwa ma dai musamman ma ta kogin Congo da tafkuna da sauran hanyoyin ruwa na DR Congo, masana harkokin sufuri sun ce akwai manyan matsaloli da ke yawan haddasa munanan hatsira. Didier Mukura, shugaban kwamitin sa ido kan sufuri na hadakar kungiyoyin masana'antu ta Congo wato FAC, yayi tsokaci kamar haka.
21: Seke souvent à la base des accidents sur le fleuve Congo.
19: Yace galibi abubuwan da ke haddasa hatsira a kogin Congo sun hada da rashin saka alamomi na daidaita zirga-zirgar jiragen ruwa da kuma amfani da jiragen ruwa da basu cika ka'ida ba. Sannan ga karancin horo ga ma'aikata ko kuma direbobin jiragen ruwa. Baya ma ga haka, dukkan jiragen ruwa da ke zirga-zirga a kogin Congo jirage ne na dagon kaya ba wai na jigilar fasinja ba, amma duk da haka mutane kan hawa waɗannan jirage, kuma wannan na daga cikin dalilan da ke haddasa yawan hatsira da asarar rayuka. Idan dai aka yi la'akari da tarin matsalolin da suka dabaibaye fannonin sufuri a DR Congo, hukumomin ƙasar na da jan aiki a gabansu, muddin suna son rage haɗarin da ke laƙuma rayukan al'umma, musamman ma ƙarfafa matakan tsaro da kuma mutunta ka'idoji a wannan fanni muhimmi da ke bada damar tafiye-tafiye daga wannan lardi zuwa wancan ko kuma daga ƙasar zuwa wasu ƙasashe.
1: A gaida Muhammad Tijjani Hassan. Barkewar sabon rikici a arewacin Habasha na ƙara tayar da hankalin ƙasashe makwabta yayin da zarge-zarge ke ƙara kamari tsakanin Habasha da Sudan da Eritrea. Wannan yanayi na ƙara janyo fargabar fantsamar rikicin zuwa ƙasashen ƙetare da ke da iyaka da Habasha, har ma da barazanar zuwa wasu sassan kusurwar Afirka. Muntaka Hiwa ya duba mana wannan batu a cikin rahoton da ya hada.
22: Rikicin da ya sake barkewa a arewacin ƙasar Habasha na karata da hankali a yanzu, musamman ganin yadda ƙasashen yankin suka fara zargin juna da hannu a cikin lamarin. Tun kimanin mako guda, wasu ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a gargashin jagorancin TPLF ta yankin Tigray ke tafafatawa da sojojin gwamnati a Habashar. Ƙungiyoyin da yana cikin wani yakamance na ɓangarori bakwai ne masu adawa da gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed. To sai dai sojojin Habasha na zargin Sudan da Eritrea da Masar da taimakawa ƙungiyar TPLF, zargin kuma da dukkanin ƙasashen suka musanta. Sudan da ta maida martani ne tana zargin Habasha da taimakawa mayagan RSF waɗanda ake yaki da sojojin gwamnati tun watan Afrilun shekarar 2023. Masana na ganin wannan musayar zargi-zargen na nuna cewa rikicin kasar Habashar na da alaka da sauran rikice-rikice wanda suka dabaibaye yankin kusurwar Afrika. Susan Stollreiter, shugabar kungiyar gidauniyar Friedrich Ebert a Habasha, ta ce ko da yake rikicin na cikin gida ne, akwai kasashen waje waɗanda ke da muradu a cikinsa. Susan na cewa ko da yake wannan rikici na cikin gida ne, amma yana da alaka da kasashen waje ta hanyar tallafawa bangarorin da ke rikici ko kuma muradunsu a yankin. Wasu daga cikinsu ma na iya cin gajiyar ci gaba.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin namu na wannan lokaci za ku ji yadda a tarayyar Najeriya shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ya bayyana yadda sama da mutane miliyan 1 suka yi rajistar jefa kuri'u kwanaki 100 kafin gudanar da babban zabe a kasar. Har ila yau akwai rahotanni kan yadda a tarayyar Najeriya

0: da Turkiya sun yi wani taron gaggawa domin tattauna yadda sabbin hare-haren da ƴan tawayen ke kaiwa akan yankunan Saudiya da kuma suka amince da bada tallafin soji ga masarautar sake barkewar rikici na baya-bayan nan na nuna rugujewar yarjejeniya tsakaita wuta wadda aka shafa shekaru hudu ana yin ta har zuwa wannan lokaci da ƴan tawayen na Houthi na ci gaba da rike iko da babban birnin kasar Sana da kuma yawancin yammacin Yemen to masauraro labaran duniyar kenan Khadija gare ki
1: to an gashi da Binta Ali Zurmi dauke da labaran duniyar
2: DW harkokin yau
1: To a harkokin namu akwai rahoto kan yadda matsalar man fetur ke kara ta'azzara a Kamaru duk da irin arziki da kasar ke da shi ta wannan fanni. Muna matafiye da shirin siyasa da na lafiya sai kuma wasiƙunku. Amma yanzu bara mu dauko tushen rahotannin daga batun siyasa a tarayyar Najeriya. Inda shugaban hukumar zabe mai zaman kanta a kasar ya bayyana cewa ƴan Najeriya sama da miliyan 1 ne suka yi rajistar jefa ƙuri'u yayin da ya rage kwanaki 100 kacal kafin a gudanar da zaben a shekara mai zuwa. Wakilinmu da ke Abuja Wais Abubakar Idris ya aika mana da rahoto akan wannan batu.
3: Shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya Professor Josh Amipitan ya tabo batutuwa da dama akan shirye-shiryen da hukumar ke yi domin tabbatar da samun nasarar babban zaben Najeriya. Da yace a yanzu hukumar ta tashi daga batun shirye-shirye zuwa fara aiwatar da zaben inda Professor Amipitan ya bayyana cewa
4: This 100 day milestone is not just a countdown.
3: Yace waɗannan kwanaki 100 da suka rage kafin gudanar da zabe ba kawai kidayar kwanaki bane a'a suna nufin kira ne na azama da aiki suna nuna shiga mataki na farko na shirye-shiryen da muke yi domin tabbatar da cewa zaben shekara ta 2027 ba kawai zai zama mai nasara bane amma ya kasance wanda zai dace da matakin ƙasa da ƙasa na sahihanci da nuna gaskiya Zabubbukan da muka yi tun bayan kama aiki na sun samar mana da ginshiki na cewa kai kayan zabe akan lokaci da batun tsaro batutuwa ne da ba za mu yi wasa da su ba wajen samun nasarar zabe a Najeriya
4: For seamless election delivery nationwide
3: Ko da yake jawabin da yayi ga masu ruwa da tsaki a harkar zaben Najeriya musamman shugabannin hukumomin tsaro da ma jami'an jam'iyyun siyasun Najeriya ya tabo batun samar da kudade da gwamnati ke yi domin aiwatar da zaben amma akan batun wasu ƴan takara da ake takaddama akan su irin su tsohon ministan Najeriya Professor Isa Alifantami shugaban hukumar zaben ya ce suna nazari akan hukuncin kotu da suka samu Paul James manajan gudanar da shirye-shirye ne a kungiyar Raiga Africa da ke sa ido akan zabubbuka a Najeriya da wasu kasashen nahiyar Africa da ke sa ido akan zabubbuka a Najeriya.
5: Yayin zabe dai a wajena bai dogara da INEC kadai ba. INEC tana da babban nauyi amma jami'an siyasa ganin na ƴan takara da jami'an tsaro kafafen yaɗa labarai ƙungiyoyin farar hula da kuma masu kada ƙuri'a duk suna da rawar da ya kamata su taka a gani.
3: Ko jami'an siyasun Najeriya sun gamsu da shirye-shiryen da shugaban hukumar zaben ya bayyana sun yi ya zuwa wannan lokaci. Professor Abubakar Sadiq Gombe shine shugaban jam'iyyar adawa ta SDP wacce ke da ƴan takara tun daga kan matakin shugaban Najeriya har zuwa na kansiloli.
6: To ba mu da wani dalilin da zai sa mu gamsu ba. Maganar ma ai ba wai a maganar abin da shugaban hukumar zabe ko hukumar zaben ta ce bane. Maganar al'amari ne da ya ta'allaka a gurin ƴan ƙasa su tsaya su jajirce akan abin da suka zaba su tabbatar yayi tasiri akan su daga matakan akwati zuwa raka abin da suka zaba su tabbatar an kirga shi akwati an raka shi zuwa gunduma daga gunduma an raka shi zuwa karamar hukuma zuwa jiha har zuwa tarayya to anan ne zabe ake kassara shi ko ake tabbatar da sahihancin sa
3: A wannan mataki dai hukumar zaben ta bayyana cewa jihohi uku na Najeriya ne suka fi yawan masu jefa ƙuri'a wato jihar Lagos mai mutane sama da miliyan 7 sai jihar Kano mai masu jefa ƙuri'a sama da miliyan 6 yayin da jihar Kaduna ke biye da su wacce ke da masu jefa ƙuri'a sama da miliyan 4 Wais Abubakar Idris DW Hausa daga Abuja Najeriya
1: To har yanzu da yamma na tarayyar Najeriya inda aka shiga zaman makoki na kwanaki uku sakamakon wani hatsarin da ya halaka wasu jami'an sojin sama na kasar guda 25 da ma fararen hula guda 7 hatsari na 15 kenan a shekaru 11 batun da ya haddasa damuwa mai tarin yawa a kasar a halin yanzu duk da samun mafi yawan kudade a kasar kan harkar tsaro sai dai batun na tsaron yana kwambaya da kila maiki da tasiri dake da munin gaske ga dai wakilin mu Ubala Musa dauke da ci gaban rahoton.
7: Tun dai tutoci suka sako ya zo a ƙasa a makokin da shugaban tarayyar Najeriya Bola Tinubu ya aina cikin daren jiya. Wasu matsakaita da kananan sojojin saman ƙasar 25 da kuma fararen hula guda 7 ne dai suka rasa ransu cikin wani hatsarin jirgin sama na soja a jihar Ondo. Hafsocin kuma da suka hada da squadron leader MI Aburume da ke zama matukin jirgin kera ATR-42 da kuma squadron leader AP Man Ugoji da flag lieutenant IS Bako da ke taimaka masa. Sauran sun haɗa da flat lieutenant T.L. Lazarus da flat lieutenant M. Akiloye ko bayan flan officer M. Adesina. Tun dai gwamnatin ƙasar ta kaddamar da cikakken hatsarin da ke nuna alamun ta'azzara cikin gidan sojojin tarayyar Najeriya a halin yanzu. Sau ɗaya ɗai har 14 ne dai Najeriya ta kalli hatsarin jiragen sojojinta a tsakanin shekara ta 2015 zuwa 23. Abun kuma da ya lalata jirage ɗaya har 15 da asarar rayuka 35. Kafin sabon hatsarin da ke zama mafi asarar sojan da kuma da ɗauki hankali ciki da mawazan tarayyar Najeriya. A mafi yawan lokuta dai tsofaffi na jiragen da kasa samun gyara na zama na kan gaba cikin asarar jiragen da jami'an da ke tuka su. Shi kansa jirgin da ya fada a Ondo ya sha shekaru 117 yana kai kawo kuma ya sha gyara ciki da mawazan tarayyar Najeriya. Kaftin Abdullahi Bakoji mai ritaya dai na zama wani tsohon jami'in sojin tarayyar Najeriya.
8: Yawan haduran jiragen sojin Najeriya da aka samu a cikin shekaru 10 ko makamancin haka da suka gabata musamman daga shekara ta 2015 zuwa yanzu to ya kamata ya zama abin da ya dace a duba shi da matukar muhimmanci bai kamata kuma mu yi gaggawar dora alhakin hadari kai tsaye kan wato tsofaffin jirage ko kuma rashin kwarewar matuka ba saboda jirgi na iya kasancewa tsoho amma ya aiki wataƙila ma fiye da sabon ko makamancin haka saboda haka indai aka tabbatar da cewar parts din da ake siyowa idan ana buƙata mai kyau na ingantacce ake siyowa ko kuma ana kula da yanayinsa kafin ya tashi da kuma matukinsa kafin ya tashi to wannan duba zai iya jawo wata matsala a matsayinsa na tsoho ba.
7: Batun tsaro a tarayyar Najeriya dai na zama na kan gaba cikin kulawar mulki inda kasar ta kashe sama da naira tiriliyan 14 a kokarin tsare al'ummarta tsakanin shekara ta 2024 zuwa 2026. Da cewa dai an kaddamar da bincike a matakai daban-daban bisa sabon hatsarin. Najeriya kuma a tunanin Mahdi Shehu da ke sharhi bisa batu na mulki na kasar. Ba ta shirin shawo kan matsalolin da ke cikin tsaron ba tare da karkatar da hankalin 'yan mulki zuwa cikin gidan sojoji ba.
9: Hadarin jirgin sama a Najeriya musamman jiragen sama na gwamnati ba ga ƙarshen shi ba. Wa'annan guda 15 din ka ƙara wasu a nan gaba. Matuƙar kuɗin tsaro sun zama dodo ga zuwa shugabanni. Dodo shi ne. Babu wani shugaban ƙasa wanda ke da hanji wanda ke da ƙarfin halin ya binci kuɗin tsaro. Idan fa ka bincika babu wata ma'aikata da ake ba mahaukatan kuɗi na tashi hankali irin a kafa ta tsaro. Amma wai sai ka samu shugaban ƙasa ya ce ni ba zan binciki jami'an tsaro na ba. Wanda ke ba da dama a baka kuɗi ka je ka sayi sabon jirgi ka je ka so tsoho. A ce ka je ka so bindiga mai inganci ka so bindiga banza. Sun zama shafaffu da mai adadin kuɗin da aka kashe shekaru 10 suka wuce a kan tsaro. Sai ya gane cewa yawan kuɗin tsaro yawan mutane da ake kashewa.
7: In ban da hatsarin da halaka tsohon babban hafsan sojan ƙasar a shekara ta 2021 ne. Har zuwa yanzu sakamakon binciken hatsarin jiragen sojan tarayyar Najeriya na ƙarewa a jaka ba tare da ƙasar sanin hujjojin hatsarin ba. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To sai dai wannan alhini bai tsaya a Najeriya kadai ba inda a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ma an kammala zaman makoki na kwanaki uku kenan a fadin kasar domin jimamin mutuwar mutane 17 bayan hatsarin jirgin saman soji a Kenge babban birnin lardin Congo. Daga cikin waɗanda suka mutu har da manyan alkalai na kotun sojin Congo lamarin da ya buɗe babu muhawara kan yawaitar haɗura a fannonin sufurin sama da na ƙasa da kuma na ruwa a ƙasar da ke gabashin Afirka. Muhammad Jani Hassan ya duba wannan batu ga kuma rahoton.
10: Biyu daga cikin mutanen da suka mutu sakamakon hatsarin jirgin saman da ya afko a makon da ya gabata sun hada da Lieutenant General Joseph Mutumbo, shugaban kotun soji ta DR Congo, da kuma Lieutenant General Lucien René Liquilia, babban mai shigar da kara na kotun. Duk da dai fadar mulki ta Kinshasa ta ce ana ci gaba da bincike domin tantance musabbabin lamarin, amma wannan mummunan hatsari na Kange ya sake janyo zazzafar muhawara kan yawaitar hadira a Kongo da kuma zargin fadar mulki ta Kinshasa da yi wa fannin sufurin sama da na ƙasa da kuma na ruwa rikon sakainar kashi. Daraktan hukumar kula da hadiran jiragen sama ta Kongo dai Sami Timbalanga ya shaidar da cewa tun bayan afkuwar lamarin an aiki da tawagar masu bincike ta musamman zuwa Kange, kuma yanzu haka tana aiki kai da fata domin tattara gamsassun bayanai. To sai dai ga kungiyar League Congolaise de Lutte Contre la Corruption mai yaki da cin hanci, wannan jinkiri na gaza bayyana sakamakon binciken cikin sauri na da nasaba da yadda cin hanci da rashawa ya raunana bangaren kula da zirga-zirgar jiragen sama na kasar. Ernest Impararo shine shugaban wannan kungiya.
11: C'est un grand nombre de personnes qui meurent à cause du manque de vigilance des autorités.
10: Yace mutane da dama na mutuwa sakamakon sakaci da rashin tilasta mutunta ka'idojin zirga-zirgar jiragen sama. Akwai jiragen sama da dama a Kongo da ke shawagi ba tare da sun cika sharuɗan da ake bukata ba. Amma hukumomin da ya kamata su tabbatar da bin dokoki sun zuba ido sun kyale saboda cin hanci yayi musu katutu. Ya kamata a ringa hukunta duk waɗanda suke kin tabbatar da bin
11: la loi. Ceux qui ne font pas respecter la loi, on doit les sanctionner.
10: Baya ma dai ga sufurin jiragen sama a bangaren sufurin ruwa ma dai musamman ma ta kogin Kongo da tabkuna da sauran hanyoyin ruwa na DR Kongo. Masana harkokin sufuri sun ce akwai manyan matsaloli da ke yawan haddasa munanan hatsira. Didier Mukura, shugaban kwamitin sa ido kan sufuri na hadakar kungiyoyin masana'antu ta Kongo wato FEC, yayi tsokaci kamar haka.
12: Seke souvent à la base des accidents sur le fleuve Congo.
10: Yace galibi abubuwan da ke haddasa hatsira a kogin Kongo sun hada da rashin saka alamomi na daidaita zirga-zirgar jiragen ruwa da kuma amfani da jiragen ruwa da basu cika ka'ida ba. Sannan ga karancin horo ga ma'aikata ko kuma direbobin jiragen ruwa. Baya ma ga haka dukkan jiragen ruwa da ke zirga-zirga a kogin Kongo jirage ne na dagon kaya ba wai na jigilar fasinja ba, amma duk da haka mutane kan hawa waɗannan jirage, kuma wannan na daga cikin dalilan da ke haddasa yawan hatsira da asarar rayuka. Idan dai aka yi la'akari da tarin matsalolin da suka dabaibaye fannonin sufuri a DR Kongo, hukumomin ƙasar na da jan aiki a gabansu muddin suna son rage haɗirran da ke laƙuma rayukan al'umma, musamman ma ƙarfafa matakan tsaro da kuma mutunta ka'idoji a wannan fanni muhimmi da ke ba da damar tafiye-tafiye daga wannan lardi zuwa wancan ko kuma daga ƙasar zuwa wasu ƙasashe.
13: To idan muka koma kamar rukuwa a yanzu haka dai matsalar man fetur ce take ƙara ta'azzara duk da irin arzikin man da ƙasar ke da shi. A yanzu haka dai ana sayar da litar man diesel kan sefa 828 a gidajen mai, amma kuɗin shigo da litar man ya kai kusan sefa 975, abinda ke nuna gibin kusan sefa 147 kan kowace lita. To wa ke ɗaukar wannan bambanci, kuma nawa ne tsarin daidaita farashin man fetur ke kashewa gwamnati? Wannan rahoto na Zakari Sadu ya duba yadda tsarin yake aiki da kuma tasirin sa ga kudin gwamnati.
14: Bayanan asusun daidaita farashin man fetur sun nuna cewa kudin shigo da litar mai diesel ya kai kudin kamaru 974.93. Me ke faruwa da wannan bambanci, kuma menene tasirin tsarin daidaita farashin man fetur ga kudin gwamnati? Muhammad Sunusi, tsohon ma'aikaci a asusun daidaita farashin man fetur a Kamaru, ya ce
15: gwamnatin Kamaru na kokari da yawa a wajen tallafin kudin man fetur da ake sayarwa a pompi. Kun san musamman duk man da ake sayarwa a Kamaru daga kasashen waje yake zuwa. Shin ce yau shekara 7 kenan da matatan manmu ya kone mai daga kasashen waje suke zuwa.
14: A gidajen mai a fadin Kamaru farashin man diesel yana kan sefa 828 ga kowace lita. Wannan shine farashin da masu ababen hawa ke biya kai tsaye lokacin da suke sayan mai. Amma bayan wannan farashin akwai wani tsarin daidaita kudin man fetur da gwamnati ke amfani da shi. Bayanan asusun daidaita farashin man fetur sun nuna cewa kafin a saida litar man diesel ga masu amfani, kudin shigo da ita, wato idan a kwatanta da kudin shigo da man da farashin da ake sayar da shi a gidajen mai, akwai bambanci kusan kudin Kamaru 147 kan kowace lita.
15: Yayin da man ya iso Kamaru a kowane lokaci, gwamnati tana duba nawa aka sayo, nawa kuma za a sayar a pompi, inda kudin a pompi.
14: Wannan bambanci baya nufin cewa wasu gidajen mai ne ke daukar dukan nauyin kudin. A tsarin daidaita farashin, gwamnati na daukar wani bangare na kudin domin kiyaye farashin da masu amfani ke biya. Manufar irin wannan tsari ita ce rage tasirin sauyin farashin man fetur na duniya ga al'umma, domin idan aka bar farashin gidajen mai ya bi kudin shigo da man kai tsaye, ƙarin kudin zai iya shafar farashin sufuri. Hakan na da muhimmanci musamman a ƙasar da ake amfani da motocin haya da manyan motoci wajen jigilar mutane da kayayyaki tsakanin birane. Sai dai a gefe guda, wannan tsarin na da nasu nauyi ga gwamnati, yayin da gwamnati ke ci gaba da daukar wani bangare na kudin da ake bukata domin ci gaba da daidaita farashin na iya karuwa idan farashin man fetur a kasuwannin duniya ya tashi. Wannan shine abinda ya sanya batun tallafin man fetur ya kasance muhimmin batu a tattaunawar da ake yi kan kasafin kudin gwamnati. Asusun bada lamuni na duniya FME ya dade yana karfafa kasashe su rage irin waɗannan tallafin makamashi, tare da mayar da hankali kan hanyoyin taimakawa al'umma masu karamin karfi kai tsaye.
16: Institution kamar su FME suna ganin tallafin da ake yi nan ai kudin din jefi amfani a waɗansu wurare, a gina makarantu, a gina asibitoci. To suna dai ta matsa ma gwamnati yau shekaru da yawa akan a cire wannan tallafin din.
14: Sai dai rage tallafin man fetur na iya zama babban sauyi ga masu amfani, saboda zai iya shafar farashin man da kuma wasu harkokin sufuri. A hali yanzu tambayar ita ce yadda za a daidaita waɗannan abubuwa biyu: kare masu amfani daga tashin farashin man fetur da kuma rage nauyin da tsarin tallafin ke dora wa kudin gwamnatin Kamaru. Zakari Sadu, DW sashen Hausa daga Douala, Kamaru.
13: To da wannan rahoto muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. Kada ku shafa, ku aiko mana da ra'ayoyinku a kansu, za mu karanto su nan ba da jimawa ba. Yanzu sai fagen shirye-shirye bayan wannan.

0: madalla a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin siyasa da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.

To masauraro a nan zamu dakata sai wani makon za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin nan a madadin ƴan uwa abokan aiki Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashin Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.

0: Tuma Adela, da fatan wannan shiri ya kayatar da ku ga kuma shirinmu na gaba, shirin lafiya.
1: DW Lafiya jari.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraron tashar DW barkanmu da warhaka. Kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin mu na Lafiya jari. Shirin na wannan mako dai kan ciyan kawafuwa, daya daga cikin cututtuka dake damun al'umma na Jamhuriyar Niger, musamman dai a birnin Maradi. Shin takamaime me ake nufi da cutar amasani ko sanyi mai kama gabobi? Meke haddasa cutar? Wane irin matakai ya kamata a dauka don kare kai daga hadarin wannan ciyo? Yaya alamomin wannan ciyo yake? Waɗannan da sauran wasu tambayoyi su ne shirin zai yi kokarin samu ma amsa. Salis Kakani tare da sauran abokan aiki muke masu lale marhaban da sake kasancewa da ku.
3: Lafiya jari mai tattalin take amfanar ta, lafiya uwar jiki ai sai take komai ke gudana.
2: To madalla, cutar ciyan kawafuwa ko amasani ko kuma sanyi mai kama gabobi na daya daga cikin cututtuka dake addabar al'ummar birnin Maradi, sannan a hankali dai masu dauke da cutar na dada karuwa sakamakon dalilai da dama da likitoci ko masana suka bayyana. Ko da yake hukumomi na ta kokarin magance matsalar, to amma har kawo yanzu ana ta samun karuwar masu kamuwa da wannan cutar bila adadi. Dr. Musa Bukari Abdul Rashid, wani kwararren likita ne da ke clinic Kaura Hassau, ya bayyana ma DW yadda wannan cuta take da ma alamominta.
4: Shi ciwon guyoyi wanda yake kama guyuwa ko ya kama sauran bangare na jikin mutum, din da akwai ƙashi tsakar baya ko wajen din da akwai magama, haka wanda ake ce articulation, wanda yake a wajen guyuwa ana ce mai arthrite. Shi wannan ciwon nan yawancin abin da yake yawan sa shi akwai cin nama, ishan nama, amma yana yawan cin nama, ishan nama wanda ya fice iyaka yana sa shi, shine ake ce ma gut da turanci. Bancin shi kuma akwai wanda ake ce ma arthrite. Shi arthrite menene? Shi tsakanin gabobi ne na guhuwa, wannan tsakanin su wanda ke sama da kasa, an nauhin mutum yayi yawa yana sa wannan wajen kasusuwa wanda suke kusa da kusa su rinka gugar juna. Kenan shi ake ce ma wannan turanci arthrite. Kuma akwai wanda ke kama sauran gabobi wanda ba su da girma kamar na kafuwa, wannan ana ce mai wanga rheumatism. Jikin mutum kullun yana ciwo sai ya same shi, ake ce ma rheumatism articular ache. Shi kuma akwai wanda ke kama guyoyi, wannan shi kuma an kamar mutum yayi nauyi kwarai, yayi nauyi yayi ya doki jiki kwarai, shi ma yana sa shi. Kuma akwai wanda kuma irin wannan shan magani wanda mata suke yi, wannan na karin kifa, wannan ake ce mai dagasa, shi ma wannan yana taba gabobi, kasusuwa su tabu. Da yawanci abubuwan yana alaka yanayin abincin da muke ci. Yanzu an mutum bai yawancin abinci wanda akwai calcium, wanda ana samun shi a cikin shu, ana samun shi cikin madara. An mutum ya kai wasu shekaru wanda suka yi girma, shi ma yana sa wannan abubuwan nan, yana sa can cikin kashi, don saboda shi wannan calcium ana samun shi cikin kashi, shi yake sa kwarin kashi. Yana an mutum ya kai shekara 30 ya kuce bayan shekara 30 yana sawa. Kuma shi ma ana so mutum ya rinka motsa jiki, wanda suke da yara ƙanana su rinka sa suna motsa jiki tun suna yara, yana sa shi ma wannan ƙashin su yayi ƙwari. An sai kai shekaru irin wannan na shekara 40 na wani mene kenan ƙashin su yayi ƙwari, dukan irin wannan ciwon nan yana mutum bai kama da irin wannan ciwukan nan.
2: To ko me ya kamata wanda ya kamu da wannan cutar yayi dan samun mafita ko kuma sa'ida? Ga Dr. Abdulrashid dauke da ƙarin bayani.
4: An wajen guyuwa ne, an guyuwa ta yi kumburi wata hana mutum kwana da dare, ba mutum yana tayya ya rinka jin tana ƙara, wannan kenan mutum ya zo likita. An zo likita sai a diba a gani menene ya sa shi. Akwai abu wanda ake yi mu gane, yana iya nama, cin nama sha na dabbobi, wannan manyan dabbobi cin na tana, shi ne ya sa shi ko ba shi bane ya sa shi ba, lokacin ne za mu sa mutum magani wanda ya dace.
5: A matsayin ku na likita, ba ku samu
2: labari ba kan cewa me yasa wannan ciwon yayi yawa a nan maradi misali?
4: Eh, wannan ciwon nan ba maradi kadai bane ba, duka duniya ne ma. Da yawancin akwai shekaru an suka tai kin mutun duka yana yin kasa, kashi ma yana yin kasa. Kenan mutane ka sta da hankali su ce wannan maradi ne kadai, wannan duka da yawancin duka gari ne, da yawancin duka duniya ne.
2: Masu dauke da cutar dai na shiga cikin mawuyacin hali wasu lokuta, kamar lokacin sanyi ko damana, ko kuma lokacin da suka buƙaci tashi ko tsugunnawa ko kuma yin ibada da dai sauransu. Ga wasu da suke dauke da wannan cuta ta ciyan kawahuwa suna bayyana halin da suke shiga kamar haka.
5: Saboda Allah, ina jin suna mun ciwo, ina suna mun ciwo hakan ga wani bi, ina yawan shan glass kuma sai in ji suna karo, yana karuwa
6: busan
5: eh, ina shan ruwan sanyi hakan ga sai ji yana karuwa.
2: Daga ina ne zuwa ina yake muka ciwo? Guiwa ce ko kawa ko kashi?
5: Guiwa dai ne abinda kai tayin kawa, to nan ne nake ji yana mun ciwo. To wani bi, ina yawan shan glass ne sai in ji abin yana karuwa.
2: In suna ma ciwo, mi kake sha koko ne mataki kake dauka?
5: Eh, wani mi ina shan diklo hakan ga da dan wasu abubuwa hakan ga sai in je dai na samu sauki. Eh, sai in je na samu sauki kuma daga baya sai in ji abin yana dawowa. To ni ciwon kawon ne wanda ban san menene ke kawo haddasa wannan abubuwan ba.
2: Kuma kai gashi kana
5: motsi? Eh, kuma ga ina motsa jiki, ni kasa nake taya.
2: Kana da shekara nawa yanzu misali?
5: Yanzu ina da shekara 50.
2: Baka je likita ba?
5: Eh, ko ka je likita in aka baka magani, efekin da ya wuce sai abubuwan suka je yana dawowa.
2: Ba a maka wani gwaje-gwaje ba?
5: Abu a mu taɓa mana wannan gwaje-gwaje.
2: A taɓa ɗiba jininka ko wani abu dan a ce bari a bincika?
5: Eh, abu a taɓa ɗiba jinina ba.
7: Yana tsira mani, kamar ana soka mana allura. Mafi yawan shi cikin dare shiga, in an shiga kwana ya yi matsa mani. Wani bi wajen ruku'i na sallah, gwiwa suna yin nauyi su ma, kamar su ƙitan ƙwasuwa. Sai na yi masashi. Yanzu dai an kai shekara biyu ina samun wannan matsalai ta wajen tsayawa ƙafon su ƙaya. Magani ina zuwa likita ana rubuta mana, ina saye. Akwai komprime, akwai na shafa. To duk in nasa ina jin daɗi, ina jin rangwame. To amma dai abin bai warkewa, ana dai jin sauƙi. Eh, kamar ɓangaren sukari, in na ci abu wanda kamar zaƙi ya mashi yawa, ina jin wannan sakamakon ga ƙafuwa. Can dai farkon abin, in na sha ruwan sanyi ma ina samun wannan matsalai. Da sukari duk suna samun hakana.
2: To masu sauraro, kada ku sha'afa shirin lafiya jari kuke ci gaba da saurara daga nan sashen Hausa na DW.

so masu sauraro, da haka shirin na yau ya kammala. A madadin sauran abokan aiki da suka dafa shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi. Ni Salisu Kaka da na shirya na gabatar nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Bissalam.

0: gama da jami'an tsaro a wasu wurare. Hotunan bidiyo da kafafen yada labaran Faransa suka wallafa sun nuna wasu masu zanga-zanga suna kunna wuta da jefa abubuwa, ciki har da harabar wasu makarantu. A wasu wuraren kuma jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zangar. An kuma samu wasu munana abubuwa a yayin rikicin. A makon da ya gabata, wani bidiyo ya nuna wasu matasa suna dukan wani dan sanda a garin Belfort dake gabashin Faransa. A wani lamari na daban kuma wani matashi ya rasa hannunsa. Ana zargin lamarin ya faru ne lokacin da ya kokarin daukar wani abu da jami'an tsaro suka harba a yayin arangama da masu zanga-zangar. Iyayen dalibai ma sun shiga cikin muhawarar suna nuna damuwa kan yadda lamarin ke kara kamari. Yanzu da yayi abin da ya fara a matsayin korafin dalibai kan matsalolin da suke fuskanta a makarantu ya rikide zuwa wani babban batu na kasa. Zanga-zangar ta shiga cikin muhawarar siyasar Faransa a daidai lokacin da kasar ke tunkarar zaben shugaban kasa domin zaben wanda zai maya gurbin shugaba Emmanuel Macron wanda wa'adinsa ke gab da karewa.
1: Rahoton Hawa Usma'ila kenan. A Faransa dalibai sun fito zanga-zanga kan matsalolin da suka shafi yanayin karatu da ma makarantu, lamarin da ya jawo martani daga hukumomi. Amma me wannan ke nuna mana game da matsalolin da dalibai ke fuskanta da kuma hanyoyin da ake bi wajen sauraron koke-koken su? Tambayar da na fara yi wa Idar Al-Gabid kenan, tsohon sakatare janar da babbar kungiyar dalibai ta kasa ta Niger wato USN.
2: Za a ce daliban nan dai abu na fara ba a saurare su ba, matsalolin suka fara kamari suka fara yawa wajen rashin musanni da kuma yawan klasoshi da za a cewa inda suke ɗauka karatu.
1: To a irin wannan yanayi yaushe ne zanga-zangar ɗalibai ke zama kamar wata halastacciyar hanyar neman a saurare su?
2: Kun san dama masu ƙasashe waɗanda na Turawa da suka ci gaba, abu ƙarami za ku gani an maida shi babban matsala. To kasashe ne wanda ba su zama da irin wannan matsalolin, kuma he da haka nan za a ci akwai wasu matsaloli kuma na lamarin siyasa da suka shigo suka gamu da matsalolin da suke fuskanta. Shi ne kun ga abin ya yi kamari haka yana so ya girma.
1: To a irin wannan yanayi yaushe ne za a iya kallon zanga-zangar a ce a to wannan kuma gaskiya ya fara wuce gona da iri?
2: Yanzu ma za a ce ya wuce gona da iri tunda ana kone-kone an yi banna da yawa. Amma nace muku manya-manyan kasashe ne a kullum suna samun yadda suke zama su tattauna tsakaninsu su samu solution kuwa.
1: To ministan ilimi na Faransa ya yi magana kan tashin hankali yayin zanga-zangar. A irin wannan yanayi ina ya kamata a sa iyakar amfani da kamar karfin jami'an tsaro musamman idan waɗanda ke zanga-zangar dalibai ne?
2: Shine za ku gani daliban su ma ai a wajen su ma akwai bannar da suke yi, kuma akwai wasu da yawa yana so kusan da ba dalibai ba ne wanda su a siyasance ne suka shigo cikin zanga-zangai suke huskanta abun suna kone abubuwa suna banna da yawa. Ce akwai hannu 'yan siyasa a cikin wannan lamarin kuwa.
1: Me yasa kake ganin kamar akwai hannun 'yan siyasa?
2: Ai kun ga cikin zanga-zangar daliban kuke akwai 'yan siyasa wanda suke ta haya masu yi zanga-zanga tare da su. Manya-manyan 'yan siyasa an gwaro su na kace an majalisa da wasu shugabanni na ƙananan hukumomi. An ga da yawa a cikin daliban suna tahiya ma suna zanga-zanga tare da su. Amma su kuma daliban suna cikin matsaloli na rashin musanni da nace da rashin gidajen makaranta. Amma abin in kun diba bannar da suke yadda suke zanga-zanga yanzu ana wani kone-kone ana kalla abubuwa, shi ma bai kamata a ce zanga-zanga tunda zanga-zanga bai bada incin ayi wannan abubuwan ba.
1: To duk daliban suna kone-kone da wasu abubuwan da basu dace ba, ta yaya kake ganin ya kamata a ce an shawo kan al'amarin ba tare da an tauye musu haƙƙinsu ba?
2: Hanya guda ce da kai hanya guda wadda nace ne a zo a zamna da su ministorin masu kula da harkokin karatu da su daliban, dole ne a zo a zamna a saurare su a samu kuma a magance matsalolin da suka kawo saman tabu.
1: To idan muka kalli Afirka a musamman Niger, shin dalibai na da irin damar da daliban Faransa kuwa suke da ita ta matsawa gwamnatin lamba ta hanyar zanga-zanga?
2: An kuka ɗauki Niger wanda na sani kwarai, zan ce muku tunda aka yi juyin mulki babu bambancin ma dalibai, babu ma wanda ke da wata dama. Babu wanda ke da mai game albarkacin bakin shi balle ma ka zo ka yi zanga-zanga. Ba ma zanga-zanga ba ma. Ba su ma iya hitowa su ga albarkacin bakin su.
1: To idan dalibai suka ce za su yi irin haka a Najeriya ko Niger, me kake ganin zai faru?
2: Ba ma Nigeria da Niger ba, Afirka gaba ɗaya irin abubuwan ba za su yi wa ba, tunda ba mu kai wanga matsayin da zamu wannan abubuwa. Balle na ce muku yanzu ma da rabin kasashenmu duka ma su ikon mallaka ne, cinin bindiga ne da ake iko da shi.
1: To a ƙarshe a ganin ka me ya kamata gwamnatoci da hukumomin ilimi su fahimta daga irin waɗannan zanga-zangar?
2: Ya kamata su gane, bai kamata ma ana barin matsaloli suna taruwa ba har akai wurin zanga-zanga. ya kamata a ce tattaunawa tsakanin dalibai ko shugabannin dalibai kenan tattaunawa ce kamata a ce ana yi kullum ko ma babu matsala balle ma a ce akwai matsaloli
1: tattaunawar mu kenan da Idar Algabid tsohon sakataren janar na babbar kungiyar dalibai ta kasa ta Niger USN kuma karshen jikon shiru To Jamhuriyar Niger kuwa a wannan talatan ce majalisar mashawarta ta kasa ta kammala zaman ta na gaggawa da shugaban kasar ta Niger General Abdourahmane Tchiani wanda ya kira domin su bada nasu shawarwarin kan wasu batutuwa muhimmai wanda suka shafi al'ummar kasar wanda suka hada da batun cimaka da inganta harkokin noma da kuma batun man fetur da sannu a hankali ke daukar hankalin al'ummar kasar baki daya wakilin mu na Yamai Salisu Bukari ya halarci zaman majalisar ga kuma rahoton sa
3: A wannan zamanin gaggawa dai na majalisar mashawartan ta kasa an saurari ministan kula da harkokin noma da babban daraktan ma'aikatar kula da kayayyakin noma wanda kokarin da ake na samun ce maka isassa mai inganci ta sanya mashawartan na kasa suka bada shawarwari da za a tankade a rere a kuma aike da su ya zuwa ga shugaban kasa Honorable Bashir Haruna Hambali shine sarkin musulmin Jinju kuma shugaban kwamitin da ke duba batun zaman lafiya da hadin kan al'umma a majalisar mashawartan kasar ta Niger
4: cikin shawarin da anka bada cikin harkar noma akwai nan wannan ma'aikatar ta minista ana bukata a ƙara ma'aikata ana bukatan kudade sosai bisa kan birshe na Ministry of Agriculture shi ya shahi harka kaima da sauransu saboda noma bai yi babu kudi to shi yasa anka bada shawari dewa bisa kan abin da shahi noma
3: bayan ministan kula da harkokin noma an kuma saurari ministan kula da harkokin man fetur da ma babban daraktan kamfanin man fetur na kasar Niger na Sonidep wadanda suka warware zare da abawa dangane da matsalolin da ake fuskanta da kuma halin da ake ciki na man fetur a kasar ta Niger kuma a cewar honorable Aisha Yaya Mega su kansu sun san akwai manyan hanyoyi wanda dole sai an yi amfani da mai isasshe don ci gaban kasa
5: harkan FDS kalla suna nan ga yi kokarin su dole ne a ba su mai isasshe ga kamfanoni sun yi yawa su ma dole ne a ba su mai ga motoci sai da mai kenan mutane su kwanta da hankalin su ko menene ya zo na masala wata rana sai mu manta da shi
3: da dama dai cikin yan majalisar na ganin cewa dole ne fa a bi hanyoyin da za su bada damar a rinka samun mai maimakon a rasa shi baki daya honorable Ramatu Isa daya ce daga cikin yan majalisar mashawartan ta kasa
6: askuye ricin mai cikin kasa babban matsala ce saboda yau in an ce babu mai kenan lakol ma babu ta kai dai harka sai ta tabarbare su tuwa anda ke nesa ma muna da labarin da burima harkan man nan tana kawo musu tangarda kware kenan ba mu son wannan abu ya abu cikin kasar Niger ko da yake yanzu ma an tattauna da a samu mafita kuma insha Allah ana samun mafita
3: sai dai ga yan fafutuka ta yanar gizo da suka bibiyi muhawarorin da suka gudana a zauren majalisar mashawartan ta kasa musamman ma kan wannan batu na man fetur ta bakin Umar Kante shi dai baya goyen bayan a ce za a ƙara kudin mai a wannan lokaci
7: ni na nura da cewar kamar suna buƙatar ya zamanto gwamnati ta ƙara kudi a bisa kan harkar man fetur to amma mu ga harkar talaka a yau gaskiya ina ganin ba karamin kunci za a ƙara tura mutane ba idan har gwamnati ta ƙara kudi a bisa kan man fetur ina ganin abin da ya kamata gwamnati ya kamata ta sake tunani ta sake lissahi idan har magana a ƙara kudin man fetur ne to ni ina ganin wannan abin duk irin kujojin da gwamnati za ta bada a yanzu ya kamata an jinkirta da shi har zuwa wani lokaci
3: Sai dai ga mai martaba Honorable Bashir Haruna Hambali da ke jagorantar kwamitin zaman lafiya da hadin kan yan kasa dole ne fa sai an fudda san rai kan wannan batu na man fetur
4: samun shi yahi a rasa shi tunda in an ka rasa shi gaba ɗaya harkokin al'ummar rayuwar talakan Niger za ta shige cikin wani hali to shine shawarin da muka ba mai girma mai daraja shugaban kasa wanda ya nuna alamar tausayin talaka ya gaggauta ya turo ma majalisar mashawarta su yi nazari da gaggawa cikin kwana biyu su ba shi shawara mai amahita to ma ita ce duk abin da anka bada shawara anka kai ma shugaban kasa ko talaka ku amshe shi da hannu biyu
3: A halin yanzu dai yan majalisa sun tattara nasu shawarwari da suke ganin su ne mafita idan har ana son a dade ana yi kan batun noma da kiwo da kuma ma wannan batu da ke daukan hankali na man fetur inda za su mika shi ga shugaban kasa Salisu Bukari DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Niger
1: Idan muka dawo makwabciyar ta Najeriya ko rundunar ƴan sanda ne a jihar Benue ta kafa kwamitoci wanda za su riƙa sa ido a makarantu domin tabbatar da tsaro yayin da ɗalibai ke ɗaukar darussa a makarantun jihar. Wakilinmu Abdullahi Maidawa Kurgu ya ce kwamitocin sun haɗa da malamai da iyayen yara da jami'an tsaro tare da ƙungiyoyi na jama'a za su yi aiki ne tsakanin yankunan ƙananan hukumomin jihar. Ga dai rahotonsa daga Jos.
8: Ko da shike ba kasafai akan fuskanci matsala ta garkuwa da dalibai a makarantun jihar Benue ba To amma rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta dauki matakin tsaron ne domin kiyayewa. Kwamishinan 'yan sandan jihar Benue kenan Cletus Nwadiagbo ke cewar rundunar 'yan sandan jihar za ta hada kai tare da shauran jami'an tsaro tare ma da jama'a domin kyautata tsaro a makarantun jihar baki daya biyo bayan yadda ake garkuwa da dalibai a wasu jihohin Najeriya. Yace jami'an tsaro a jihar Benue ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen samar da gamsasshen yanayin karatu a makarantu ta yadda dalibai za su yi neman ilimi. To sai dai a cewar Khalid Sha'aibu, ɗaya daga malaman makarantu a yankin Katsina Ala da ke jihar Benue, yace ya kamata gwamnati ta samar da allowance ga malamai da ma 'yan kwamitoci da za a sa don ba su ƙwarin gwiwa.
9: Su malaman nan da iyaye da wasu bangarorin ƙungiyoyi na tsaro, to lalle a ganin samu abin da za a ba su ko da yaya ne. So wannan zai ba da ƙarfin gwiwa, zai ba da nasara da taimako ƙwarai da gaske don abin ya ci gaba. Su jami'an tsaro wanda dama su ma'aikatan gwamnati ne, ana biyansu. Amma iyayen nan da malamai wanda su ba su da harkoki sai da karantarwa kuma suna da ido a gari, kuma lalle gwamnati ta dan nemi abu tana dan ba su don abin ya tabbata ya ci gaba.
8: Shi kuwa Ibrahim Gulla, wani mamba a kwamitin hulɗa tsakanin 'yan sanda da al'umma, ya ce ya kamata hukumomin tsaro a jihar ta Benue su rika sa ido kan iyakoki na jihar Benue, musamman ma iyakar jihar Benue da Taraba, inda ake samun shigowar 'yan ta'adda.
10: Da dama matsalar doriya ne tsakanin Benue da Taraba. Saboda idan ka ga an samu nasarar a kan 'yan ta'adda sai idan jami'ai sun taso daga headquarter na jihar.
8: Kwanakin baya ne ma dai aka sace fiye da ɗalibai da malamai 300 a wata makaranta da ke jihar Niger, yankin arewa maso tsakiyar Najeriya, lamarin da ya sanya fargaba a zakatan iyaye wajen tura 'ya'yansu zuwa makarantu. To ko yaya masharhanta kan lamarin tsaro ke kallon wannan mataki na kafa kwamitin sa ido a makarantu? Sha'ibu Zakari Lamba mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya.
11: Kusan muna iya cewa gwamnati ba da gaske take ba, domin da an ɗauki hanyoyin da za a daƙile wannan matsalolin da kusan ya zama tarihi yanzu. Najeriya tana da jami'an tsaro da suka goge suka san kan aiki. To amma a nuna da gaske ake yi, a ba su dukkan ƙwarin gwiwa da ya dace, a ba su kayayyaki na zamani, da dole matsalar kusan zai zama tarihi.
8: Kina a ganinka babu wata fa'ida kafa wayannan kwamitoci da za su kula da makarantun?
11: Akwai fa'ida, sai dai kuma kar a shagala a dogara da su kawai, a ɗauki mataki wannan zai zama kamar na wucin gadi ne, kafin ma akwai buƙatar a sake ɗaura ɗamara, to sai a sake ɗaura ɗamara.
8: Masana lamarin tsaro dai na gani wannan mataki zai taimaka, sakamakon yadda aka shafe shekaru ana fuskantar matsalar garkuwa da ɗalibai a makarantun Najeriya. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa daga Jos, Najeriya.
1: To idan muka koma Ghana kuwa, a zaben wani tsohon jagoran 'yan ƙato da gora da ya koma matsayin mataimakin shugaban farko na jam'iyyar NPP, wadda ke zama babbar 'yar adawar gwamnati mai ci a Ghana, yaya Musa Hazo, lamarin da ke nuna gagarumin sauyi a shugabancin jam'iyyar da kuma salon siyasa a ƙasar, duk da sa ran cewa zaɓensa zai ƙara zaburar da matasa a fagen siyasa. Kan yaƙinin cewa su ma za su iya kawo sauyi da shirin tallafawa shugabancin jam'iyya, haka ma har da ciyar da ƙasa gaba da kyawawan manufofi. Daga Accra, fadar gwamnatin ƙasar, wakiliyar DW Jamila Ibrahim Mai Zango ta aiko mana da wannan rahoton.
12: Matashin ya yi shu'ura ne a zaɓukan ƙasa na shekarar 2016 da jam'iyyarsa ta MPP ta lashe, inda ya jagoranci ƙungiyar 'yan ƙato da gora da a lokacin ake cewa Delta Force. Kwajo Fusubwedu, da aka fi sani da Kwajo Bamba, ya lashe zaɓe a matsayin maga kujerar jam'iyya na farko. Takaran wanda ya yi da ubangidansa a baya, Henry Nanabuachi, ko kuwa Nanabi da aka fi sanin sa, a sanda yake riƙe da matsayin mai tattaro kan jama'a na jam'iyyar na ƙasa, yanzu ya koma ƙarƙashinsa a matsayin maga kujerar jam'iyyar na biyu, kuma ya yi nasarar ne da sako mai sauki cewa iko mulki a hannun jama'a yake ba ga jagorancin 'yan siyasa ba. Mai sharhi kan lamarin siyasa a Ghana, Isa Abubakar, ya yi fashin baki kan wannan.
13: Turanci ya yi yawa, ke sa grassroots nan sun fi ba su cikin tafiyar da ake yi. A kan haka za su zaɓi wannan Delta Force da shi Kwajo domin ya kusanta ko kuwa yi sauki ga mutane da ke ƙasa. Shi sa wannan ba wani abu ne sabo ba.
12: Kuma koshin mai hakan ke nufi ga tafiyar jam'iyyar NPP nan gaba, duk da cewar ana muhawara akan cewa shugabancin siyasa ba shi da nasaba da boko, sai dai iyawa farko kwarewa. Isa Abubakar ya dora da cewa
13: inda ya fito from bodyguard da sauran su Delta Force har ya kai wanga wuri duka yana nuna cewa partying an sakiya da dama. Isa ya kamata mutane su adjust to duba yanda wayannan shugabannin da suka zaba inda za su yi amfani ga zabe nan gaba 2028. Amma shi nashi zaben da aka zabe shi ba shi da wani masala domin ne muna da fanni na ɗan boko muna da fanni na yan takaddarci dukkanin shi yana ganin ana kai da partying NPP domin an samu ma har ma an zabi Hawa Kumsu a matsayin man organizer. Shi yasa ina ga mai Delta Force yayi kusa da matasa da kenan kasa.
12: Daga matakin jagoran ƴan ƙato da gora zuwa mai tsara shugabancin jam'iyya, shin akwai buƙatar yin nazari kan waɗanda suka yi nasara a wannan zaɓe ganin cewa duk ƴan salasu ne da 40 ne? Shin ko wannan wata bayyananniyar alama ce cewa jam'iyyar NPP ta canja lale ne musamman domin zaben matasan su jagoranci farfadowarta a zaɓukan shekarar 2028? Suwala Ahmad Dabre, jami'in sadarwa na NPP kuma ɗaya a cikin wakilan da suka kaɗa ƙuri'a a zaɓen ya ce
14: zabin da ake yi wallahi ya wadatar zabin da ake yi ya yi kyau kwarai wannan aka yi zabi duka mutan da yake mu kan wallahi mu ji daɗi zabin da aka tashi su saya su aiki yadda ya kamata in za mu yi zabe na kasa 2028 insha Allah.
12: A ɓangaren jam'iyyar NDC mai mulki wani jami'in sadarwarta Saidu Santana ya yi tsokaci kan cewa wannan zaɓen matasan da aka yi ba zai zame wa jam'iyyar NDC barazana ba a zaɓukan shekarar 2028.
15: Waɗanda aka vote aka cire da waɗanda aka vote aka sa duka ai suna nan muka kada su mu muna ganin kaman ko da ma a ce ma kaman bamu da wadi executive communicators nan kawai ma zamu yi mu fuskance su ba su yasu bamu tsoro muna ganin su yasu samu karfi har ganiya su yarda da su.
12: Sai dai kuma ga misalin Hawa Kumsin da Isa Abubakar yayi a bayanin sa, ita dai tsohuwar minister albarkatun ruwa ce wacce ta fada tsaka mai wuya a lokacin zabe bisa zargin harfin bindiga da tai a wancan lokaci kuma kan rashin fitowar mata a dama da su a fagen siyasan tace
16: yau zuwa mu nan ga ba mun zo mu yi wasa bane. Matan da suka biyo ninga duka sun zo su gwada soyayya, sun zo su gwada kamar Hawa Kumsi ita za ta yi tayi aiki, she yasa su duka suka biyo ni.
12: A yanzu kan bisa lura ga wannan canjin salon abin zaman jira a gani shine yadda za a fafata a zabukan na shekarar 2028. Jamila Ibrahim mai zango, EW Hausa, Accra, Ghana.
1: Idan muka bar Ghana, a Kamaruku matsalar man fetur ce take ƙara ta'azzara duk da irin arzikin man da ƙasar ke da shi. A yanzu haka dai ana sayar da litar man diesel kan sifa 828 a gidajen mai, amma kuɗin shigo da litar man ya kai kusan sifa 975, abinda ke nuna gibin kusan sifa 147 kan kowace lita. To wake ɗaukar wannan bambanci kuma nawa ne tsarin daidaita farashin man fetur ke kashe wa gwamnati? Wannan rahoto na Zakari Sadu ya duba yadda tsarin yake aiki da kuma tasiri irin sa ga kudin gwamnati.
17: Bayanan asusun daidaita farashin man fetur sun nuna cewa kudin shigo da litar mai diesel ya kai kudin kamaru 974.93. Me ke faruwa da wannan bambanci kuma menene tasirin tsarin daidaita farashin man fetur ga kudin gwamnati? Muhammad Sunusi, tsohon ma'aikaci a asusun daidaita farashin man fetur a Kamaru, ya ce
18: gwamnatin Kamaru na kokari da yawa a wajen tallafin kudin man fetur da ake sayarwa a pompi. Kun san musamman duk man da ake sayarwa a Kamaru daga kasashen waje yake zuwa. Shi yau shekara 7 kenan da matatan manmu ya kone mai daga kasashen waje suke zuwa.
17: A gidajen mai a fadin Kamaru farashin man diesel yana kan sefa 828 ga kowace lita. Wannan shine farashin da masu ababen hawa ke biya kai tsaye lokacin da suke sayan mai. Amma bayan wannan farashin akwai wani tsarin daidaita kudin man fetur da gwamnati ke amfani da shi. Bayanan asusun daidaita farashin man fetur sun nuna cewa kafin a sayar da litar man diesel ga masu amfani, kudin shigo da ita, wato idan a kwatanta da kudin shigo da man da farashin da ake sayar da shi a gidajen mai, akwai bambanci kusan kudin Kamaru 147 kan kowace lita.
18: Yayin da man ya iso Kamaru a kowane lokaci gwamnati tana duba nawa aka sayo, nawa kuma za a sayar a pompi, inda kudin a pompi.
17: Wannan bambanci baya nufin cewa wasu gidajen mai ne ke daukar dukan nauyin kudin. A tsarin daidaita farashin, gwamnati na daukar wani bangare na kudin domin kiyaye farashin da masu amfani ke biya. Manufar irin wannan tsari ita ce rage tasirin sauyin farashin man fetur na duniya ga al'umma, domin idan aka bar farashin gidajen mai ya bi kudin shigo da man kai tsaye, karin kudin zai iya shafar farashin sufuri hakan na da muhimmanci musamman a kasar da ake amfani da motocin haya da manyan motoci wajen jigilar mutane da kayayyaki tsakanin birane sai dai a gefe guda wannan tsarin na da nasu nauyi ga gwamnati yayin da gwamnati ke ci gaba da daukar wani bangare na kudin da ake bukata domin ci gaba da daidaita farashin na iya karuwa idan farashin man fetur a kasuwannin duniya ya tashi wannan shine abinda ya sanya batun tallafin man fetur ya kasance muhimmin batu a tattaunawar da ake yi kan kasafin kudin gwamnati asusun bada lamuni na duniya FME ya dade yana kafafa kasashe su rage irin waɗannan tallafin makamashi tare da mayar da hankali kan hanyoyin taimakawa al'umma masu karamin karfi kai tsaye
18: institution kamar su FME suna ganin tallafin da ake yin nan ai kudin din jefi amfani a waɗansu wurare a gina makarantu a gina asibitoci to suna dai ta matsa ma gwamnati yau shekaru da yawa akan a cire wannan tallafin din
17: sai dai rage tallafin man fetur na iya zama babban sauyi ga masu amfani saboda zai iya shafar farashin man da kuma wasu harkokin sufuri a halin yanzu tambayar ita ce yadda za a daidaita waɗannan abubuwa biyu kare masu amfani daga tashin farashin man fetur da kuma rage nauyin da tsarin tallafin ke dorawa kudin gwamnatin Kamaru Zakari Sadu DW sashin Hausa daga Duwala Kamaru
1: Tada wannan rahoto muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye amma kafin nan bara mu dan numfasa.

0: To a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin ciniki da masana'antu da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: Masu sauraro jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a cikin shirin ciniki da masana'antu dake zuwa muku daga nan sashin Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A shirin namu na wannan lokaci zamu dubi wani batu ne da ya shafi harkar sifiri na sana'ar daidaita sahu yadda ya samar wa matasa ayyukan yi a jihar Adamawa. Mubarak Aliyu sabo yaro ne zai kasance da ku.

0: tun daga shekarar 2011 da aka dakatar da hawan mashin bai taya biyu a birnin Yola. Sanar tukin a daidai ta sahu ko kuwa keke napep ya sabarwa matasa da dama ayyukan yi, wanda hakan ya zamo wani hanyar ragewa gwamnati da wainiya, da ma zama wani babban hanyar sufuri da al'umman jihar Adamawa suka dogara da shi. Sai dai a baya-baya da matsalar tsadar balansa mashinan, da zamowa wani babban kalubale da masu sana'ar ke fuskanta. Wanda matashin mai suna Abubakar Sadiq na ɗaya daga cikin matasa masu sana'ar tukin a daidai ta sahu a birnin Yola.
1: Lonnan mashin ababu yanzu ana bada lon naira miliyan 9, kuma balas naira a ce ma balas naira 13,000, kuma ga mai ya tsada fasinja kuma yanayin abubuwan sai a hankali. Mu da kun samu ne gwamnati, muna roƙon su su shiga cikin wannan sana'ar dumu-dumu, ko da a ce wani banki ne ba su dama su dinga siyan mutane na fe, ana siyan mashin na ana ba mutane kan miliyan 5 ko miliyan 9. Dun gaskiya ga su sun mamaye abu. Ya roƙa mashin ɗaya a ba mutum naira miliyan 9, yayi yawa.
2: To kamar kai mashin naka kai kadai ne ko kuma ku nawa kuke tukawa?
1: Mu muke tuka mashin namu, kuma mashin nan an ba mu lon nasa naira kusan miliyan 6 ne da wani abu. Mu ana muke, amma yanzu a mashin ya kai shekara ɗaya. Amma duk wanda yake daura sabbi a wannan lokacin naira miliyan 9, miliyan 8 ne yake ba su wannan lon na mashin. Shine kalubalen da muke fuskanta har ga Allah.
0: Masu sayan keke na fab da suke bayarwa a yi musu aiki. Sun bayyana cewa tsadan kudin mashinan a kasuwa ne shine babban dalili da yasa suka tsawwala kudaden balance. Alhaji Aliyu Yuguda shine shugaban kamfanin Risku Transport dake a birnin Yola.
3: To ka keke na fib ni mun fara sayan sa tun naira 380, har yanzu ana sayar da keke na fib miliyan 4 da kusan 650. Lokacin da muke 380 din nan, balas na keke na fib bai fi naira 1,000 ba, wani bangaren ma bai ke ba. Yadda balas keke yake tsada haka balas yake karuwa. Balas daga muna yin sa 1,000 har muka kai shi 2,000 har 3,000 har 4,000 har yanzu balas dan dai damuna ne ake barin shi naira 13,500.
2: Kowane rana.
3: Dubu goma sha uku da ɗari biyar. Domin a yanzu ɗin babu aikin kuma damuna ne.
2: To arani ne ba?
3: In arani a maganan gaskiya a yadda keke yake a yanzu zai kai balas naira 14,000. Domin keken yana da tsada. In ba haka kai ba, mu tukin mu abin da ya kawo tsadan balas asali kuma matsalan daga gujin direbobin ne. Idan ka buga lissafi a wata abin da keke zai kawo maka naira 350. Amma duk wani ɗawainiyan keken kai mai keken kai zaka ɗauka. Sannan yaron ba sa iya riƙe keke wata 20. Kaga kaman da muka zagaya sauran jihohi don muna zuwa mu ga yanayin aiki kafin mu zo mu ci gaba da ayyukan. To da za mu samu yaran mu nan su yi irin wannan riko na sauran jihohi, to dole balas zai koma 700,000 maimakon 13,500, 13,000.
0: Masana tattalin arziki na ta'allaka tsadar mashinan a irin wannan lokacin ba shi rasa nasaba da karyewar darajar naira, sannan kuma mashinan ba a gida ake samar da su ba. Dr. Mahmud Muhammad wani masanin tattalin arziki ne.
4: Wannan ba shakka yana da nasaba da sauyin da aka samu wajen faduwar darajar naira, in ka kwatanta da kudaden da ake sayan irin waɗannan kayan wanda da yawa shigo da su ake yi. Kuma tsawon lokacin da aka dauka ake amfani da waɗannan kekunan, inda gwamnati ta mai da hankali wajen domesticating, wato kokarin samar da yadda za a samar da kayayyakin su a cikin kasar nan, da tsadan ba zai kai inda yake ba. So zaka hada maganan cewa ana shigo da shi ne kuma darajar namu naira ta ruguje sosai in ka kwatanta da sauran currency da ake amfani da su, da kuma kasancewar yan kasuwar mu da yawa koda za su samu shi da sauki a inda ake samun shi. Gaskiyar magana shine ana sayar da shi da farashin da ya wuce kiman da ya kamata da za a sayar in ana son a sauwaka wa kasar ne.
0: Matasa masu tukin na daidai ta sahu sun kuma koka kan batun tsadar mai da ke kawo musu cikas, duk da cewa sana'ar ta zamo wani babban hanyar samarwa matasa ayyukan yi.
1: Yara na yanzu kowa yanzu a gani idan na tashi idan zan samu naira 10,000 tsananiya ne aikin naira 18,000 na aga 18,000 na cire kudin balas habde naira 700,000 na cire kudin mai na naira 10,000 haka bai wuce na tsirin naira 1,000 ba. Kuma ga ba labari kwata-kwata bai wuce kai 18,000 yanzu ba aikin 20,000, kuma dole sai habde sai ka sha man naira 10,000 saboda mai yayi tsada. Idan baka sha man 10,000 ba zai yiwu ba ne. Kuma tsanani ne kai aikin 18,000 shine 17,000 shine kawai.
2: To kana ganin wannan sana'a da ake na keke napep ya ragewa musamman matasa da ake da shi zaman kashe wando?
1: ai ina gaya ma duk girman adama babu sana'an da yake da dumbun ma'aikata irin sana'an ki kena fe saboda a garin nan an yi yasi ba akwai na fe sama da 40,000 kuma akwai masu na mutane masu mai suna masu hawa mashin akwai mutane uku wasu mutane hudu wasu mutane biyu idan ga duba ba karayin kusan mutane miliyan 1 ne suke aiki akan na fe nan haka ya kamata gwamnati su shiga cikin wannan abun dumu-dumu idan ba haka ba har ga Allah nan gaba muna ganin mashin nan da wani shekara sai an kai mashin nan lon naira miliyan 10
0: masanin tattalin arzikin Dr. Mahmud Muhammad na cewa sanar adere ta sahu na tallafawa a bangaren rage tsadar rayuwa da ma bunƙasa tattalin arzikin jihar Adamawa
4: da babu wayannan kekunan matsalar tsadar rayuwa da ake fama da shi yanzu da sai ya kai matuƙa dan haka zaka dubi abun ta fiska mai yawa fiskan tattalin arziki fiskan samar da aikin yi da rage zaman banza tsakanin matasa ba za ka cire shi daga maganan cewa yayi boosting tattalin arziki ba domin ai in ka duba kusan kashi 60 duk da babu wasu alƙaluma a ƙasa kana iya ganin kaman fiye da kashi 60 zuwa 70 na sifiri musamman a birane da ƙauyuka yanzu da waɗannan kekuna ake yi duk da cewa ba za ka iya cewa suna da tasiri positive one wato na alheri gaba daya ba tunda shi sifiri kansa wani abu ne na alfarma mutane yanzu an bar wannan keken shine hanya daya da talaka zai iya zuwa daga wani waje zuwa wani waje duk da babu comfort ina nufin ba za ka samu me za mu ce nitsuwa sosai da wadatuwa haka kan matsayin ka na mutum da mutuntawa a cikin kekunan ba don ya zame wa mutane zabi ɗaya ne da ba su da wani zabi da wuce irinsa don haka tasirin sa akan yadda tattalin arzikin mutane irin namu da irin yadda harkokin mu ke gudana baya iya mami saltuwa don ya kawar da duk wani hanyar sifiri banda shi din yanzu shine ma kawai gagaraba don
0: kome masu adaida ta sahun ke bukata daga bangaren gwamnati
3: tunda muna biyan haraji roƙon da muke ma gwamnati ta siya mana kekuna kuma TVS ba wani keke da za a je a kawo mana wanda ba za mu iya biyan sa ba a bar mu da wahala wanda muka saba hawa tunda ba zuwa kasan waje muke mu je mu siya ba daga Lagos ake dokowa a kawo mana shi anan abinda muka gane kan maganan keken ya kawo mana tsada yafi yawa waɗanda suke da dealership a bangaren arewa bai fi mutum biyu bane in an kawo keken su suke rike keken ba za a sake ba sai keken ya yanke sai kuɗin keken ya karu amma binciken da muka yi a gindin magani a kamfani karin bai taka kara ya karya ba

0: Jama'a a Gaza, jama'ar yankin sun yi waiwayin wannan rana da abin da ya biyo baya. Musa Darawsh an kashe ɗansa Awad Darawsh ranar 7 ga watan Oktoba.
1: Hatta umi yadashar mahabbi.
2: Awad 17 taman kan Nova ka mus'if ka shofer.
0: Yace hata a mace ya bar kauna da soyayya. Ya halarci wajen bukukuwan Nova a matsayin jami'in jinya kuma direban motar daukar marasa lafiya. Lokacin da suka isa wurin daga Gaza, ya ki tafiya sabanin waɗanda suke tare da shi. Huda Darawsh, mahaifiya ce ga Awad Darawsh. Ta ce a duk lokacin da ya ji ƙarar harbe-harbe, idan harbin ya lafa, sai ya fita ya je taimaka waɗanda suka samu rauni. Haka ya ci gaba da taimaka mutane har ƙarshen rayuwarsa. Mun ɗauke shi a matsayin wanda ya shahada, ya mutu yana neman halalinsa. Tare da aikin jin kai ga al'umma ba tare da nuna bambancin addini ba.
3: Allahu akbar.
2: Ana ba salli lu kثير bawahu salala awad hatta
0: bai. Musa Darawsh yace a kullun ina yi wa Awad addu'a a duk lokacin da naje birnin Qudus ko masallacin Al-Aqsa ina yi masa addu'a. Muna buƙatar zaman lafiya. Dukkan addinai suna kira a zauna lafiya.
2: Hatta baitul maqdis yani lamma baruha al-Aqsa wa salli lu hunaka.
0: A Gaza dai yara da dama za su girma cikin rashi. Walau na iyaye ko kuma na wasu sassan jikinsu.

kuma sauraro a nan zamu dakata sai wani makon za a ji mu dauke da wani sabon shirin kafin nan a madadin ƴan uwa abokan aiki Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.